0: Patibaray. Yaguan kilanan kisila ay baka tumayay.
1: Kang itinutukang alus pipa na.
0: Bajar kerja pipa sini irung sila ingat.
1: Oh, pukul cacungi.